paanga e uangiau walufa miliona ki he tau. Paanga e uangiau walufa miliona ki he tauni mo e tau kaha u. Ka kehe o kutu osifoke e ngahi polokala maako totongia na e whakalele mai o whakaofia e paanga ia e taha piliona ki he tau e whaaka hoko. Me ta whakoe e malui ku whakalahi ai pacheti ia. Ta whakoe ke malui ku whakalahi pia mui pacheti koe ki he tau malui fonua. A kia paanga e ua po intolu piliona, whakataha pia mui taha po inioa piliona ki hono whakalelei e ngahi tawhaaki koe nao nao ngā aue koe ki he tau malui fonua. O kawa tu ki heni e ngahi porokalama pia mui pasifiki. Ki ngahi tawhaaki koe e ngahi kōsi lio whakafeitu u. O gai e tokanga ki he ngahi ngā aue mui nao ngahi whakatutu. Pia kau heni e paanga e whāngi au miliona ki he ngahi kōsi lio whakafeitu u ke langa hake aki e ngahi whare no whuanga. O tokonia ki nao tolu ki he ngai mea o hangei koe infrastructure pē koe kawai e halapot anga mo e ngahi whakawae ki he ngahi langa pehe. I ta whaki koe o e ngahi panke o fototu o e pule anga aia ke tāna ki hapa anga e wangeo miliona me e ngahi panke i he tau e whaa kahoko. O kawai a e ngahi kautaha malui mo no. O kau foki hen e ngahi kautaha malui pia mo e ngahi kautaha no. Ko wahai foki pia mo hapa anga ia e whaa ngeo ni manoa miliona te ria a e nou nou goia a e pensini. Pia oku whailonga mai foki pia mo e whakalahi ia a e totongi maile koe a e kau ngā ue unau tauhi a e kau mahaki pia mo e kau whaingata ia. O kiai mo e paanga e te au ni manoa miliona ke tauhi aki e ngai CVS. O ange koe kau polisi, tāma te afi, kastomu, kau ngā ue plisone, pia tātou te whito foki ki hana totongi o e pensini ko uhi koe na ngā ue. Pia tā foki ngai riri koe o e pacheti ko hono whakao ngai a e super gold card pe koe kāti koula ko ia e kau pensioni. Ki hare volo ia e hoko ia ko ha kāt IT whaka ofisiale. Ko tuku atuai he pule angai e paanga e whātolu miliona ke langa i hake aki e ngahi ngā ue koe ni ke kau pensioni pe te naulawa whakaonga i e ngahi kāti koe ni ko hanao ID pe hange pe koe tau whakaonga i koe e laiseni whakauri pe mui pasporti o pehe ni hia o kui kai ha whakasuka pe koe hatufa lore he pachetia koe ni ka kuongo he ni hia hange ni haki malanga whakatokanga pe me minista paanga ke tau ki ipine hifo mo ki whakamaumau e ngahi whakamore. Nga tanga ia ngongo kōku mai makita tōlu he aho koe ni whatangbe ke mō mao ha aho lele. A te whito e whakaosinga wike u hanga mei mua, ko e whakaosinga wike loa i he whakailonga i ko ia, o e whakahifo o e neafio. Mō mao ha aho lele, ko au Filipa Motulalo, tu au whātu.